0: Pagalod rin ako tokot panambarasan, man ko pala musatit kauyan tawan, kaya? Akin nga ako, kasoban ba na sa sadapan, maningarod, kasoban na sa sadapan, or masami sa duwa na kainan, panakatotuang maningarod mga paitongos isa duwa na kainan. Linasobas ako, astalun habadam talo darja Celsius, linasobas asriba, duwan habadam talo darja Celsius. Nabawan, kasoban ba na ay sarasam. Sadapan na minigita tuwang maningarod mga paitangus isa duwa na kainan linasobas awas tulo na badam talo darja Celsius linasobas asiriba duwa na badam apat darja Celsius at ambunan kasaban bena amnigi sadapan rumasan pipira kinainan panangkata tuwang maningarod mga paitangus isa duwa na kainan linasobas awas tulo na badam talo darja Celsius linasobas asiriba duwa na badam talo darja Celsius tainam kasaban bena amnigi sadapan rumasamid pipira kinainan kaya panakatatuang meninggarod may paitangus igumu kinainan linasubas sa kawas talun habadam talo darja Celsius linasubas sa siriba ay duho habadam talo darja Celsius ang kanak piya daruputan ko ngayong ayatawan manto katanaobay na ay duho habadam turo tulan kalima taon doon na ribu duho habadam maanam pinalabus matatitid ko pisan mangingintong tan Malaysia manto kiti dapat watas panang kainan sakit
1: tingkatkan taraf kesehatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif makan secara sehat dan selamat tidak merokok minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
2: Panambarasan Pinotamod Aidil Adha 1443 Hijriah Pelumbusan di Ustaz Yusuf Jasmin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بقرة وعصيلا الحمد لله أنا أمسك وتقو بداد الله سبحانه وتعالى إن رهنان دي من أمان داتن دات إنسانان صلوات كسكت سكتان بطرد عن تقو دا قميد نبي تقو محمد صلى الله عليه وسلم أم نجي إيتام پنمپن غوي داو دي تميلرونو غوي داو جسم دتا داو دا قفوصن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ano nagi kawagu ay tapinay ko ngawi kahang takaw padada Allah subhanahu wa ta'ala dat mong sikaw da'u tunan wan takaw da kaliwangan wan takaw dat kalidasan am nagi nan wan takaw da kasagit-sagitan bisam dat mila takaw manambuloy am nagi pasalakaw dititadaw Aidil Adha da ba'ay nagdi alhamdulillah kada takaw nagi kawagu ay tapinay ko ngawi calling da lumansan di ka pinayan takaw di masa-masa pa di Allah da paparalan dat manasik haji hilain Makkah malansan takaw da adat ang sagisagit di Allah dat insanan paparalan di ti manasik haji di ang kano da gida di Allah dat haji al-mabrur insyaAllah dagi kaguli kawagu te kalumansan takaw da kaguli kawagu di Allah idatan dat tinimungan bitanggay asahang at kawiyaban dagi asarang ka at nirakan dumumang kawang sanga widatan insya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tapi na ikaw nga wi may bagal ikaw basanan to masa ay dilado hati akito takaw at kagumuan da kaulunan agang ismin tinikid paparamut dat daging kurban may tangbay kalinudan da ginawa upahampay nga widatan dat idgahang dao kumay kinaringan dat makyano kung nagi lumansan dat lisiw lumansan dat rahig kinarahingan kumaid kaulunan ngawi maya ditit kurban teka ibadat kurban di pinaralan ang pinasalimbaw dat Allah subhanahu wa ta'ala kumaid datan alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tapi na ikaw ngawi, ingkah na daot kawayaan dit mila takaw dat tiruanan. tumubang takaw na padaa dat asagit-sagit iti pamagunan dat humampit ta kasagit-sagit ang ginatakaw. Umayad ka lunan dat ensanan. Madatakaw daa ay tapinay ko ngawi ang kaulunan ngawi ko dat kahara id ginawatakaw dit aurag ang mangurag. Kahara dat id ginawatakaw madatakaw dat awsam ang musam kumait isese kaulunan it mibagal tay daton at ralan katumbayaan ti kaaw. Mibagal tay daton at korolosan dat buros tay kapeng kukura. Mibagal tay data na kawaladan da mata tay kakawarunan dat kulit nga kada takaw da iri intangay tay kakada takaw da iri pawon saya dat isa it kapahara da kapiralatan dat iginaw tako kumaid di langawit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhan. Tapi na ikaw ngawi nah iti nadaamati kapya it hantalan dat minamangundatan dat pinapahara ditit Aidil Adha di. Teka tadaw dat aduha, teka tadaw titipatay dat iddatan baras ko basanan. Nung maantakaw intangay taraw bayanad di, minaan dat Allah subhanahu wa ta'ala lakaw ang awi'i masusuwayan at kayong kakatantinimungan kaulunan di winaurun daw hitib pamugunan. Magititimun yala dahil ay makaal mo karunga, magintutun yala hila Arafah magisisirat yala na papadumpa watu hila idminah tekel ed jamrah magisusuhut magikasup-kasup yala dahil safa ammarwah magigunting-gunting yala na tabuk amnagi magiambayong yala tida min sarili hila id kaaba kamayan na panga itin at isa apagisasanangan pagiintutunan dit maanda ada Allah tay kaminaan da Allah subhanahu wa ta'ala pawan saya dat isa ikapagin tutunan takawdat en sanan hiti ibamugunan nungo antalan dila ay tapinay kumawi nakuratu pinagal dila dat Allah it maan dat kaulunan paralana hila id Mekkah antalan na padala nga maan dat Allah patuduko kumaid daton kumaid kaulunan en sanan dat itakaw na pangawit tinga warun daw, winansay daw, itaw maan patumbaya dat magi antangar, am sundong kapan na am magi papatay. Ikayu kada Allah subhanahu wa ta'ala magi abpinai, ikayu kada Allah magi aputapusad, minaan ko na pa ikayu patiasa dahiti pamagunan kada Allah, magihum na kayong basihan, nakapasiyan, ambay na kada Allah, timungan ko kawagwe kayo dat magiintutun, magilalangad, teka malan wa ala kuli damir. Wa adin fin nasi bil haji atu karijala wa ala kuli damir yatina min kulli fajjin amik. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Urakallah ay tapinay ko ngawi, amlahawa anah ka. Ila tulun ngawi da paparalan dat manasik haji. Marumikat na ngawi ala dat hila idwalay kinarahingan no. Teka hilig ka ba? Da mamanaw da hakod, amnagi sumakay da misasuwayan at bangsa da sasakayan. Kunta di gisam da kagahoy. Ruminikat maya id misasuwayan at aralan mantad hila id angasadu atadan. Ang kakawagod Allah subhanahu wa ta'ala, kakita idaaya la da misasuwayan at kawayaan di papahara da kaumaan te kapapahara da kagunaan. Nagi mamusaraw ang mirait daaya la da ngaran da Allah. Masag pira-pira atadaw dit natanto. Mantad di panahakan dao kumaid di ala dat dupo at pipiaraan. Dat maandi kayo pasiliha da kurban. Akana na dadi kayo mantad dila daging kurban dila. Mpakana na di kayo ilatulun ang asusa at kapasiyan am nagi ilatulun fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi lang. Mantad dila baras kinarihingan dila aratian takaw dat minaan Allah subhanahu wa ta'ala pasiliha iti manasik hajiti dat isa ay kapamalahawan tulun kain sanay iti pamugunan da papaingkakat ang paparalan da manasik haji. Bibagalit akita takaw da baay na hilay Mekkah Khantalan na padila ang alias hadu manafi alahum. Teka mo mangat Allah papakita dit nunumnunuit ka papaharag kau maan igkapasyenta kau. May bagal ka pagi intutunan ta kau am nagiit susway may bagal dit na ang kubara sa tenut di. Nah, tapi na ikaw ngawi, iti na daakapya ithantalan ta kau dat bainad di na paparalan ditita daw adhad di. Iti na gidaakapya it kamayan dit pinaras po diteno to mumang takaw paparalan dat ang anununuid ka pa siyan takaw. Mumantal takaw tamad da karahiyanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamayan na pangasuman ang takaw tulun suway. Nakadong takaw tulun dit ang asusa teka masikin. Teka it awis sa at kayang kakatan. Manungkar takaw ginawa dit ang alumaw. Pasal na kataguang da kabaling kangan. Nakataguang da kayang garitan. Kagangisan id kapasyan. Merak takaw id taguang datulun. Ang pamisan takaw at huros id taguang diala. Sundong pa ay tapinay kao nga wika ng kadang dat itako nga agangis. Kada takaw da ay tapinay kao nga wika. Kaling dit isa-isay kapinayan takaw. Dit ang araat kapiya teka it ang awagat kapiya kapasyan diala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mantadidi kano didaa, warala sa takaw at ginawa, ampong kalada takaw, pamusarahan takaw. Manarama ditita daw, aydil aduhadti. Amnung awisa at milap patung kapan takaw kumadit agangangis at kapasiyan na bagal na dat gumangis takaw da paparalandit kauyab ngawi dat kaulunan. Mamulantan na da ang rumahi at Allah subhanahu wa ta'ala kumaidatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. In kana wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kal Makinoho. Siam na pada mapat titik turu megahertz.
1: Angkana biar sini mentadi jenis gobong pendapatan di Helen Making. Aiso pipusan Aiso pitagadan. Nama sini sot kagun sini mentadi Jimmy Palikat. Kada son solo pigi nawaan. Mereka tatan baneti jam kuasiam apa atau beram turu minit ke Swaban. Iti da nakainan takaw kya. Mamaw kurat kawayan dat tawan dat kinainan di kayo kya. Haraud rumah saham kosaban bena isa do na kainan kya. Haraud lagi meninggarud miyam pay tongos kya. Aisa, haraud lagi at aisa at nuno kya. Kaika magadaw kya. Tapi na eh. Mambayan kumadi ko dit. Anakano parlan karadja kumadi ko dit. Kumaradja at tim politik ya. It au nakanul suti niagal deh kya. Tapi na eh. Kumana gede kayo di masa-masa di paparalan da teka mamaramit iti pamaramitan dat tadaw raya Aidil Adha da tadaw bainik ya 1400 apa tabada maturu hijri ya alasan da dat kapamaramitan da tadaw raya atau tahun di tiga ya raya haji tahun di tiga tapi naik bagi kita tisa konsikahan kumadin sana natulun Islam. Mano gidat isa at konsikahan kumadinsan ang dat puro-puro paganakan. Gawita gidat isa konsikahan kumadat watas to kau lalay pa iti pagun dat Malaysia kaya am nagi pain tangkap dat pamagunan. Sanganda dati bayan at binay sang pamagunan kaya. Dama maramit iti Raya Aidil Adha ya kon kahit iti Malaysia na nga hello pusang pagunan nga mga ramit di nga nagyar di atado Raya Aidil Adha orang bukit kapisanangan na mamaramit atado Raya Aidil Adha DJ Ajirin kasi ya kapisanangan ni mamaramit atado Raya umadika orang bukit ya alansan dada talidas sinan ilidas pamusarahan kya pahingukab ngawi at pamusarahan takaw darumamit anuuna pa apugumbalan kaya baras-baras datulon dito ako piya sanang tayo ka itangarat nga kada takaw sara ako piya kaya man takaw telikuday may takaw na dah olingay it baras-baras tulon dito ako piya sanang datarang o talinga tayo ka itangarat kaya paparol na pamusarahan paparol na ginawa tabinay amunoy ta sanang datamit tabinay kumadi kayo dit harah at karaja-karaja tu binay alalaga tanda kayo papaburog ya akan ka kamadya la diam pengka-pengka kaya kada dugulod kaya tu binay masih dat mantakaw sariyo konto po kapiyam mantakaw nagi pamusarhay kaya managong kasala at kaya kao tu binay yan na pang nagyari di it kasalan kumadat sungulun-sungulun kaya kasalan kumadat sungulun-sungulun ang bisa kagawa pag-ilangan kaya ay sa tulun hitim pamagunan tabi na ita karami ta kasalaan kaya tayo ka ako pamansay dat kasalaan isa na niya kumbal lagi pamansay kasalaan isa na takaw hitim pamagunan nga ano kumbal na nakasala kada toko do papasala do tulun suai ya jam ka jam 54 menit ka saban mangina ko takol sining binius ben madating tanak aisa sikul susutan ka gu sining amat tadi esta subin it retanda pinawaan di telumis jam ka jam 56 menit saban kena FM kuhoy aramaiba.

0: na ayoko yi Raymond Majuma ang tasikuran. Ko sa limbahan baros puso. Kaningaw FM, siyo kong maramay ba?
1: Iyako i-dohim gabin mantag kampong rampon tambunan. Pakinangaw ko na da baros da kasalimbahan baros dusun. FM kaningaw. Buhoy aramay bot.

0: Kinangaw ko Silambahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Ko Silambahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM. Karanahan may frequencies yang pupadang 4.2 MHz. Kinangaw FM.
2: Ang ganap ya sining matadi alias Zakaria Harumundo Kinawa ko ya. Nagita 10 minute hi jam ko hapad talo na badam 4 minute ka saban na hitida ka ng takaw. Amar di pagilangan ko kya karatiti campaign manalo darahat ay kaderma darak ya. Kapianda titit ka pamarmitan da tadaw raya ay dilada ya. Walay pengobatan kiningaw kya. Apa pahara ada peneluadan darah kya. Rayatan Mission No. 1 mantada unit tabung darah hospital kiningaw. Tadaw bayna kya. Dua na padam turu tulan kelima tahun 2000. Dua na padam-padam kya. Tadaw bayi nanti tapi nai dua na padam turu tulan kelima tahun 2000 dua na padam-padam. Dekat tempo dari jam ko walo ko saban dite nupa tapi nai jam ko walo ko saban dite nu gi sembar kata jam ko padam dua telunah pad menit dah talib tangadaw. Okay na na pangaitit convent o lady consulate nabawan kya. Ang salata na bawan. Rekat ko na dati, binay. Itid kayo ng niti. Ito, papahara at wala yung pangupatan kaningaw at peneluadan daraha. Kaya? Peneluadan daraha. Okay, rekat ko. Kumadi ko dit. Narekat at timpo at peneluad daraha, binay. Narekat at timpo peneluad daraha nga. Rekat ko. Mila da menelod darah. Kumari gudit apa na kumbal. Apa na kumbal at menelod darah da binay. Awi ba arol kapir da binay. Nga ga lagakat kakatandaki lao padas di takada. Kadag ya. Masa ka kumari gudit nakarikat iti the live at TikTok kasabin bay na da binay. Asay ka karang ako ralaw ko. Pagkita ko naging turas ko dito malahing na kaya. May sa pagilangan ko karet diti tralan mantad kiningaw om nagimid epin-epin kaya. Okay nan hitid aralan kiningaw may epin-epin isa kanta-kanta ka isa at kinainan dit mumang tumubi. Minamiluang na kaya tibinay. Intantan na kayo sigara dat mga paparlan da takarita kya may kapapahibok dat sasakayan to isa kinayanan kya panang hitidapin-apin aralan dat mantad tapin-apin med kiningaw sa kabilingkangan kya tunurumbak at wayaan may katalunalun modasi dat apayang Bama usup bi ka senang senang ka swaban DJ senang tadaw kamatan abadamental liti punsika usup san pagog ya intantan da kayo to binay it may kaningaw matad apin-apin tay ka matad apin-apin may kaningaw isaralan di panang hitid apin-apin narumak tay ka madasit ako dat atuhan Tekan Tuhan nama tu baik lagi tu binai. Buatan patambalut tu binai. Berarti jam ko hapat telung na padang 8 minit kesaban i versus gungkit. Songulun i piginawaan. Sud kanggo sini mata di melewet didet po lumang dika kini FM ko ay aramay ba.

0: kinokoriko to kuno.
1: Ilisa. Nokorikot ko na bay na ba? Suwang magkiyo. Eh, sumunod ko, Dilisa. Ang ayan sila.
0: Magugulo ko kang kutya ka. Upo sa diyan nagigimaya katakan ng uwitan mga hiti. Ungo pa ko gimadi ka, mga darupi kang kudi. Naling ano, no?
1: Eh, Dilisa. Iyo darupi, mag ako piya walay ko, Dilisa.
0: Hunagyo.
1: Yoho, buti, yo boy. Eh, ako kong nagi... Mahup di Angel lang.
0: Haro ipakaraja daw munguhup ka budya ka. Ang magulo, naging mga hilo dia boy ka daw. Uhup ako kiguna po sa diaon ka po.
1: Bahom, oh no kayo kyo. Bahanong ka nga. Kano, mamansay tinuman Lisa?
0: Bah, ano? Ano tinuman wansay yun tiyo boy?
1: Ano man Lisa?
0: Huh?
1: Alasok ko o sogi.
0: Ano? Ang masara o nagindi.
1: Eh, aso nung kanto doon siyan kyo Lisa?
0: Aso nung nagi. Nang gano'y lan harait manuto sa gitam haro mo mang talaso.
1: Kiyo, kapot.
0: Eh, o gumutulon na lap na tiyo boy?
1: Amo, ikanto gumutigar ko Lisa. Oh, no, kabagal di hayray Idol Fitri, Lisa.
0: Oh.
1: Eh, labi-labi pa di bay na to. Minuruhan at limundok kamata.
0: Oh, hoy. Hana kiyo. Dugo pa ta daw kiyo.
1: Irino ki. Eh, huwag mo na ko piyo kontroversi kamatan bay na kiyo, Lisa.
0: Toy kiya. Hindi adahon norongo-rongo.
1: Eh, no, ako tayo kaya kabasa ni Facebook na di ko piyo, Lisa.
0: Para toy. Nudi ngayon ko mo yun.
1: Eh, it amo nga pos hati pasal isay ka man ang undok nga daw ka di. Iti sa isa watasom isuganda nga idwago di nga og kumuk na komen-komen nga tongo lundit es Facebook.
0: Iri. Haro, ibagyan na basa-basa ko di oboy nga. Ay, daw-daw na baritik. Ito nga, waro na po nga iboroson.
1: Eh, iri na ba kya Lisa? Iyo kamit pa yung kurong nakakait ko yan nga eh.
0: Iri na
1: gigaw. O susa! Nakapitit, netizen kyo.
0: Netizen kyo. O susa to ko po po santop ginawa tulun ba oboy? Nakad, apatot na po da nga. Kamatan, montok po pisang puro to ko kyo.
1: Kopyo Lisa, o to pa. Ikay lang, nakapitit Lisa yung maras
0: mo. Kay na po.
1: Nakaburo-buro.
0: Magkas
1: undok
0: nga daw.
1: Anay, kapilisa. Nakaburu-buru nanda nga it. Pamagunan nga ukam na kuroto. Miyagal suway-suway na nga ipamusarahan tulun kiyong. O doy, apubusan at matod. Pamagunan ti palis.
0: Uy, doy. Kung gisom na hinapamusarahan mo, no, boy. Adi, nang kagulok na wag no.
1: Iye. Dunggo, ni kupigod Lisa. Eh, okay. Alay mo pa yung gelad ko rito. Gwadi yung gelad din.
0: Adilo, nakurikot niya ka. Ah, naro tumur oritan. Nagihom, tutus na kurikot.
1: Ah, naro nakakatumur yung gelad. Irino, ba, kano nga ito upay mga nalata ka ng mulit daw? Kano-kano?
0: Kano-kano?
1: Ndadharo pa magyalot mo pilan sila lo. Udin tayo pagi. Anak wag ko ngiti.
0: Uy, Dio boy. Ko,
2: kapisanangan o boy, Lisa.
0: Kapisanangan
1: ng ngiti.
2: Yo, naka-light-light. Minandado ko din ngay poto do di Igu Maria. Pawitan na ko yung may hito di o boy ka, bo. Eh, lama to dapur po ko antit. Taka nanti ka, o boy. So, pala tanak wag mo. May popo, wiliw hino.
1: Eh, saan mo nagbita na ko?
0: Ay, waro tanak wag mo.
1: Oh, Igu Maria may hitid tenjil lang.
2: Yolong harakan takan sendiri kabaw hilot kampung ka.
0: Oh, patut na gya. Aw, di katano. Yahay nga, aw, punok ba mo sa wag tinumon? Gumulok na giway ko rikot ko na
1: ka.
2: Oy, anahanda ba na tupuri manan ko, munokagulong. Malaway kiyo. Bah, ngam na gin, pagihupan to ko. Bah, may tokod. Ay, sa pokori katalap diyo, boy, kiyo? Hindi
1: nagi. Eh, Angela.
2: Oh.
1: Ang hondit na kuwagod, Angela, di.
2: Eh, pinagulian. Nung hilog ka, diary. Minoy na po, uhup na hod papatod. Dilot, takanon. Ngayon ako kawagun tenod, apa nga hat hiti?
1: Ito kya. Oh, di dagi ma. Nukuro to audi kya angatan makan hitit angel lah.
0: Oh, ay, di kya.
2: Ayon, kya menumpuan. Dahilog kaday, oh boy. Dahiti ako dagi ma.
1: Ay, ensom nga dagi angel lah.
0: Uroy. Ay, boy ko.
2: Eh, bah, ula nondo. Kahino nagi pasudya at ako kopyo takanon ti.
0: Bah, may tawa ka. Maya naman sa'yo, why ka boy?
2: Kuter manong ko
0: nagihinom mo sa rogit yan
1: ako. Hey, kopya delisa. Duy! Ngayon ko po unsay kopya ko yung chila.
2: May kopya. Kawago sa suyan diolo itsan dukut minggu tiso, kadalihway tadaw ko tolu. Jam ko pada miso, talun hapod minit, plus wabon.
1: Sudukut.

Engkau nak pihak apa yang sendok kau jenar orang otak otak ni kia, pihak kuroh kagut neputan. Susuyan dah temigo de batal kada lihai mari kita dau ke isa tataluh ya. Mari kita dau kata lo jam ke bari misa telona badminton ke sahabat. Sihat-sihatan kau bapak lamus di pasan naramitku mata diti di WhatsApp ya. Bisa nangga sahabat kota bian tadau raya Idul Adha kota bian tadau kematan DJ ka. Nistor Linus tadan nga aku kailanung hidung tadan di setig ya. Patan kau napapasan tapi na nga papatan kau miyampay ngaran nagi tadan ya. Ngaran tadan nagi pasan. Hello kabisan nga sa bandi JJ rin lalagatan mimbalatok hinad kontik ya. Kaninga FM yoku i Francis tuya mantad Pantay Baru. Kano mi sakadung at takaw na iti baras tinaro dusun o kano pa ko itakaw nga isay po. Kasi atapad kapi ya. Atapad kapi ya lag ya. Hi DJ Jirin, sanang kasabon. Yoko'y Kelsey Kel, sanang kasabon. Kumatay sanan, nuno kabar di kayo, tadaw bay na kasiya. Salam raya tabi tadaw kamatan, kumatay sanan, kumatambalot, tambalot tayong sanan, sumunang sanang, takaw na panek, Irina DJ, punsika o, tugumbo ka. Sige na, kumbadi ka Kelsey Kel. Bapak senang tahu dat mangalis ginawa kya tensin je masawat alumis pagun sabah so tenggagu sini wan tadi Saloma Romo Pitong Kiadan kini FM kuhoy aramay ba.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy. Kaniya FM. Hebat am syoknya.

0: apoyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio kuna kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis ang isangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nu upis muyun mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit aktiviti fizikal rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.
1: Kasayan kau ipaha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok taka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalur.

Kansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiyaw ra oro nun na malabusan akbar tikop nutana, umana po ratalo haribulan ra bulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia, lungo pram siyam haribulan ra bulan kalimo, pinabatik ra oro nun oro wartawan nasional kawana. Tapat nun napainsalahan, nun edisi kasa nun akbar utusan Melayu, ra dongo pram siyam haribulan ra bulan kalimo, 1900 talungo pram siyam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasukur ra maklumat atopot ra siung no ulun.